0: tunga swanyu rong mi gitti si vullak pao mit okara yut tu sang na go mayok Narls Barkley tu sa rong mi lavo
1: tu sa tu sang na go mayunga G Narls Barkley singing crazy tu sang na tu na go mayunga Alex mayunga thank you.

tusaru katak sima vid tamauna CBC kut Sunday request show kut tusang naruma vid. Titera katarun nak tusi titekausi kut Sunday request show 101-350 Queen Elizabeth Way ikaloit nunavut X0A2HO. Iki akivik kut titekarun nak tusi uvanu toby.otak@cbc.ca. Facebook kut Sunday request show nani lugut. Ilaw yung marusi, titakakatak lusi kisumitusang na ako mangmangan. So kayo kut 867-979-6147. Titakakatak naktusit daw. O karaw tikun ni pili ako magusi, tama nga ikarong ni 979-6101. Unga siktumi akikangitlo ni 1-888-896-3135. Tusang na kumaya si Taiti akatak lugu, tamadyangin nama na riyang ni tusang na kumang mangakpin. Tema Facebook ko tusang na ito kakumarang ming Matt Van Morrison mit. Siksa kupag kapuk mamayanak. Siksa kapuk tusang na kumayok and it stoned me. Kinatwin na tiyang ni naraktunit ni Lati Tawbong.

Tusaru kataksima vi tamauna CBC kut Sunday request show kut tusangna roma vin. Jitera kataron nak tusi jite kausi kut Sunday request show 101-350 Queen Elizabeth Way ikaloit nunavut X0A2HO. Ike akivik kut jitera ron nak tusi uvanu tobyotak@cbc.ca. Facebook kut Sunday request show nani lugut. Ilaw yung marusi, titirakatak lusi kisumitusang na ako mangmangan. Sukayuk kut 867-979-6147. Titirakatak naktusik daw. Ukaraw tikun ni pili ako magusi tamanga ikarung ni 979-6101. Ungasik tumi akikangitlo ni 1-888-896-3135. Tusang na ako maya si taiti akatak lugu tamadyangin nama na riyang ni tusang na ako mangmangakpin. Kuyan namik Sunday request show me na tinguyak ko sa natirikot to sang naktaw yung mayun ito sang nakatigi yung nasa kasingat. Pinaswa ko si Urak to meet utirun naksigot ta utilang miyugot. Nipilio katarisi, titira katarisi,